O le leu sita ia e tupulanga talavou e mōlie i lalo le tula fono, e soo se soo le tula fono lato te whaatino ina, a e tu inato le whaamasinonga i lalo o le vanga whaapito o ta o the Salvation Army, e tuli naini tula o whaatulanga ina, lato te whaie ni ngā luenga mani o nangalo tele mōle atino o, whaatasea i le awai i teimi uma i a o onga po o semina, e ne ito e fotua e se amatanga fau, pe a whai e leu sita ia, peso lia ia inga o ia tuutuunga, o na tu inatu saolo lea i le fale pui pui, ma o le taunu unga lea, na tu inatu e lea fionga le li whaamaseno, i alo au Donald Kerslake, i le li ia plant harvest se funma le vantou sanga le matua, i na o ia pepelo ngia lea fionga le whaamaseno, wa maa e o na tu lio na i tu la na tu inatu ia te ia, mulmuleane na i loa i le fionga le whaamaseno ma whaamao nia le pepelo ngia o ia e lea li, o se li na mōlia whaatasi manisio i lātou na o lātou ngau ia ma ame wha maalosi ni mea tō tino a se li turisi mai Korea ma Amerika Samoa. E ui na whina watu lea li e le aise tasi e wa ia lona tina matua o na e whai ngā luenga umalona a inga nāla i o na nofo il fale ma le whaataunu ui na inisio na i tū la sa tuli a e na wha maala malama munmuliane lo au o le leu sita i matua e iei le hawa noe mawhai o na tu inatu iei, a o le leu sta i o le polo inga tu la fono, o le whare pui pui lo na tali. O lo wha awa wina le vitoa swane le company telefone le Vodafone Samoa, mo alo ma wha na wā onga i le atinu e wha amanu i eina, e le polkalame o ta ululua i soi whanga a mata o le tamaititi, le o lo wha awa i atu le company telefone le Vodafone Samoa, e lalo o le matanga luenga o a inga maanga fiso tai. Wa wha mea alofa te le Vodafone ni router se iwa, a to aima sim card o atu le se furu tod wafe, wa oman wha por kalame nei ni data maua fua, mo le lua masina, ma le tau tinonga ua iai a toi te tonu le sawa sawa mo omia, e fso swani i mea onga alo ma whanau, wa ofa fua i nātu e fōi ma awa onga e le company telefoni, e awa ui nai ma tua whanau le a whamni eina, e le awalai mawhai i ona mate i tuwina le whaonga ai nea whanau, o ia au o nanga maua fua. Mai o se fesoswani e wa'awa alua ma le fesoswani utu inatu le malo, le lua se full miliona ta la, i alo mwhanau la iti nei, ne i wha amalo si e le tūlanga le maua lunga le awa onga, se amatanga le lei mai da onga le maua lalo, o atu ia onga tūlanga luanga i atu i kulisi maua le lunga. E le fesoswani leo i fesota inga tau interneti maua fua, ia lātou su e su enga, ma mea onga po su enga ili nei fwoi tau sanga. O le fionga le minister o le mtanga luenga o a inga ma anga fiso tai, le fionga moe whaua wā Julius a kui ta hafnai, na ia talia le nei fwoa ai ta awa, mai lea company telefoni lea tano o. O le wha maalu sie sa mo mta au pata awa le Pasifika, e ta awa lātou le wha taranoanga te itai o maalu le Pasifika, ma ofiso wha la popatonga wha i tūlangi le o taua le crop agencies, na wha maui nai le sao sa mua i tani wha i tūlangi a wāle manu iau ona tangata anō. Ma le Pasifika e ale le wha maalo sia leo pūlenga o tu mai wha teknolosi ma le ata mai wha computer le AI. E au fia i porka lame wha lau i loa mo le pui pui ngam le wha lau telina, o le maalama la mo wha nau ma tangata mātutua, wha pia ma le wha maalo sia o pui pui ngam wha mo maunga. Le ngate lea a le wha vaveina ma wha ai titia, le tawad sui ngai marusi anga wha fawina, a wamana ia ina le tāua o le saongre mua le marusi anga mota mau a inga o atunu o le Pasifika. Wha solo atua le wha malo sia le situlanga au tasi le Pasifika, a uluma na i elfontanga le kop tol tasi, e toi wha mao ni le wha tapula a ina leo le tasi tesi ma le lima tikiri. Ma wala awai mō le wha le leia ti leo awa no i tupe mō swinga o le tau, ma wha mau maunga wha sae nisi e veso ta i ma le tau. Wha maru sia fwoi wha la poputonga wha i tūlangi e siri atu na tari wawe mai maunga. E nei ma whai e ofiso le crop, o na fso swani e fwo i awa no ma mana onga wa tanu te tasi, e au fie mati na e wa awe i ere wha mua mua e sa mua, e lalo ta iala mole lumana i manui o Samoa, lua fe lua se fulma leono, ma le lua fe tolu se fulma tasi. O le taita inga Samoa, o lo tau lai lele si itia leo mta aupu faa mua mua le Pasifika, e tū langa faa i tū langim faa vau malo,
fa malusia malilienga malenga rue fatasi na ye maua taun unga manuia maunga motatu tangata. Mai ilifon tangata ita iwa tenu al pasifika lona lima sifun malilima le wa mata fa anga so lefe ilo ingat itasi fa amau malua Samoa maana pa anga wati na etu sai mapor kalame fa ata atitio ilifon tangata ita iwa tenu al pasifika lona lima sifun lima. Na taita ia le fionga le suipane miele usunga fono ma taita iyo le malo ni usila. Malo Chile, Sepania, Iampani, Singapore, Okanata, Union Europa, Peritania, Masaina. O le fe au utu ne fontanga. O le faa mutu wina leo le tau o le maaftanga faa vai ili vaa le malo Samoa. Ma ana pa anga taita sinei e faa vai ili vaa fea luai. O le faa tua tua ina. Mananga rugwe faa tasi mwana manuia ole itu langi. Sa faa iloai fo ili langulango faa wau. Motu langa faa mua mua ya tinae. Atu nuu te itasi. Masini faa itu langi ua maari lia ia ilalo ole fuafuanga. Mo se Pasifika lanu muana lua felima se fulu. Pole Blue Pacific Continent. Mai olo tu maupele talitununga sa mua. Ile faa tua tua ina wana faa mua mua tau ya tinae mwana manuia ole atu nuu lautele. Ai o faa ua waili ngā lue faa tasim pa anga faa i tūlangi nei, ma pa anga faa vau mālo e faa mālo si ele loto ka tasi, tausi ol file mū, ma le ngafa tauli mai no ati na e taita ia le Pasifika mō na lava tangata. O le aso se furma le valo le māsina le neo se tema, o le a faa tautei e faa tasi ei pa lota i tū mālo fale a lili numere tasi, ma vai mongo numere tolu. E to fitu sui tau vale o restala mole tu malo fale a lili numere tasi, wa faa maunia mai al kumsena o le ofiso fainga palota, to le fuatu ya filolo John Stanley. O le to fao le to fitu o sui le mailvang faa pufaya al faa tuatua ili tua sa mo o tasi, to luo sui e tau vatu to tasi, male to tasi mailvang faa pufaya li jampi bi. O le aso se furmane o no mati o le tau sanga fau, wa fatu langa le fionga le famasino ya papali. O le afafonga i nai loa le faai unga le famasinonga. O le mta upu o lo mo liel tama ita e ya Lise Marie Schmidt. E se mai ile isi iwa mo lianga na faasanga ya Lise na ia te ena watu e suiala na tali le ioe. Na faatania e le mo lianga e tasi. O le tamufai leo fiufi ile amiotonu isu esu e nga leo leo. Ae faa te iai le faa masinonga ina watulai le looia lo tulai mo le tama itai. Ma faa inoa atu le tali ioe ile morianga le tasi. Ma ua se fulwe morianga wa ioe ina le tama itai a Lise Marie. Ile faa ngaso longa le suesu enga ile faa masinonga. Ma o se talusanga natalie le fionga ya papalii. Pe ona sila fionu mta aupule o se tusi na tusi le tama itai a Lise Marie ile tausanga lua fedwa se fulma le lima. Matu inatu kopio ia tusi le awa malo le malo, o le tama ita ilo ia sili, maliko msino mtanga luenga o leo leo ilea maitaimi. O se tusi ilo ia tusi e ni mawe yeide so tanga, o le sa ave mpani mia ya fia mena o mimita afa, ili fasio tia ilo le tama ita ipolo fesa. O ia tulanga uma na tue iyoe le tama ita ya Lise Marie, pe o nafaa iloe lo ia lo tula imo leo leo, ua faya male mauti noe le tama ita ya Lise Marie, e pepelo uma ia tua inga, e ia fafawi nai se fua fuanga, e fafan pui pui nai le sa avea mapale mio le atono. O lefo i tusin tu siel te maita ia Lise, na ia tu siel fa atonuino ia e fia me, e ave se mai le telefoni ma le tablet al te maita i polo fesa, ono olo o iainia la feso ta inga, ma na tie se no fuanga saunga le mu, sa ia tu siel fo i lea lava tusi, na faalongo umai tala noa ngā fia me ma sia fekel e faatū langa le faa oino le maliu e le tamaita i polo fesa. Na o se vaenga fo ele tusi na ye tusi ai, wa mai ona ye faa iloa ya fia me le aso lima o Februari e le tausanga lua fe lua sa fulmale lima o le a ye faa iloa lua i leo leo le faa tanunga sa ye faa tonu inai o ia. Ma sa yei fo ile la fe ilo inga ma fia me e le faltel malo le tau mesina e faa tala noa inai le mata upula malea. Male mōni anga mūni mūni le ua ioi na neil tamaita ia Lise Marie, na ia faa lawe lawe na isu esu enga leo leo, ma tamu faya na tia lea mia tonu, ilo na faya leo ni faitionga ma nitua inga pepelo na tu inatu leo fisa leo leo. E na ia faa tino vave aini su esu enga e faa sanga ia fia me.
mai le se fun ma leiva mo lianga na faasanga le tamaita ia Lisa Marie. Leiva mo lianga le o talia ina le faa masino ia pali I ina o taansanga le tua leo leo e faa leo nga ina. Ao le se fulu mun muli wa toe sui mai lanta li tetee ilona iyo e ina. O tala fowia, filo a ilivaya sa fow, faso I fowia.

0: Samoa, ia le siu fonga le na Samoa Azonto. Ma le pepelo, pepelo, pepelo. Ia le nana so ula tuai. Ia tatou tala. Ma siu tatou tofi Samoa. I mena tutupuai le nava yaso watuanai. Ia ausi mai peala ufa fonga Samoa. Ia tatou fa pisi nisi. I le ngangana fa peritania. Olo o lango lango ina malosi le tautua. Ala wala leo le si uleo le Samoa. Na ngalo ba ba aluai lea. Ma le 2MCR. Se lauta si ma le tolu famo. Ma iafiafi o asasata itasi. Ma ile itu lae ono seipa. Ia le iwa usila ufafonga Samoa.
1: You're listening to People Powered Radio. Proudly supported by the Community Broadcasting Foundation. cbf.com.au.
2: Think you've got a pest problem? If you're seeing one, there's usually more. At Southwest Sydney Pest Control, we don't just treat pests, we eliminate them properly. Termites, rodents, cockroaches and more, handled safely and effectively. Proud station sponsor, local, family owned and operated. We're here for our community. Don't wait for the damage to get worse. Call Southwest Sydney Pest Control now on 0490 417 519. That's 0490 417 519. Protect your property today.
3: When it comes to quality firewood at great prices, our sponsor, Haters Timber and Paving, know what you need, offering ironbark, spotted gum, grey gum and stringy bark. For expert advice and top-notch supplies, choose Haters Timber and Paving.
4: Life sucks. I must have been adopted. These people can't be my parents. The school counsellor thinks I should go to Elatine. It's embarrassing. My parents, they put on a good face for everyone else. And it's drinking and fighting when we're home alone. The counsellor thinks Elatine will help me get it together. He said it's not my fault.
5: Al-Anon Family Groups offer understanding and support to families and friends of problem drinkers. Call 1300 Al-Anon. That's 1300 252 666.
6: Turn up the volume and let the music take over. Your soundtrack awaits. Get lost in the melody. This is the place where music and memories intertwine.
7: The sounds of MacArthur.
8: A faya and ya and ya unga peyot fulu. A te leo tinga in. Uta ua lo to. Ma tai tu le nei. Ma fa a tinga vaina nei. Ia e nofo e sea isi potu po se vaina ulu fali. Uta ma mau mai lu a inga. Ia fa e sea vaina fa unga e tangata ua a fia mai a inga a toa. A fika ma ti nga le ulu pon tino. Inu kuala au me ti nga ma lo lo lei. Inu vai auli. Ma sua fuala au sua malie. Telele tang mafai fuala au aina mea matcha ma fuala au aina sua malie. Kufunu ma maa lima i taimi uma. Nofo le leile fali ma tamma mau mai vaenga i tumu tumu ai tangata. Vini mua mua ni matanga duanga o soifua ma lolo ino mo se fautuanga li fua mai. Ai li isawi li fana mai. Ia tautua na awane i isawi li se pasi po se taamale lau pasesi inene i afia ni se tangata. E sili lava le pui puia na ilo le tonga fitia.
0: Moana ona toi whamana tuatu, ia le tautua, a le fionga ia pātū, ia po doctor, sangai tu moa, pa anyani siu pātū. So sangasanga selitino, po le mafaufau e te maua le soso ninga, mai le fionga ia doctor pātū, ile numera le ofisa iwa ono toluano, fa ono tasi tasi, ia po le mopili fo ia le li fo mai ia le ofata si valu falua lua, fitu lua ono manatua Samoa, yoi. Na ole aso lua aso lulu aso tofi e nga lue ai le fionga ya patu. Ya a ole aso ngafua, ma le aso varai le aso na ia sasa, e le eto e fai nga luenga ai e le fionga ya patu. Ya ai mafai lava ona e vala au ia le numero le ofisa, e ole iwa ono tolu ono fa ono tasi tasi. Ya ona e fa atalo sangaina lea o sesi fo mai e ba aia ia sangas ngase foi. Ia se mea olo e fina ngalo iai, ia manatua Samoa le tuatusi pe afe te fia malanga iai, ioi ole Shoptasi St. Martin's Crescent e Black Town le tautua ale fionga ia patu. Ia matoe fa manatuatu Samoa o ka le tato waifa le natura a, oi ia e maise alenge iaso a, ole aso tamma. Ka fefe le kero ngā sesenga, le kero le kau mafa ia, ia manatua. Asi asi tato waifa le natura le tai au. E faya le yaso umo le vai yaso. Yo le tato sumpa, le tato fa malostino, le tautua nefu tamale yo le atunu, le fetalanga yamo moi mausu telima poasa, yama le tausi yama sile au pepe, mo nisi fa matalanga pea if ye fa so tai ya yole numera, ole o fa o lima, fetu lima lua, iva lima onno, yoi, so mawai maleti aloe male shake, pea emalanga tu yai, mawal fa malostino. E talia fo yalo mafana wale atunuu, fana witi, maua lava lea. A ele mafaya ona e awaya atu. Ya ite maua lea ile online. Yoi, tatama i lava le musika i luma lau pusa aisa. Ia polo falta vale foi. Ia mafanga yoi ma yele tino. Atangaloa. Ya wao oe a ele masani ya eti asiasia. Atangaloa. Aso umalava yaso.
9: Chao lele. Chao lele. Fautua ngale na... Pito vau, botar nei no le yan botel ihan ye le vaya sole nei. Ah, ono oh. Fa ya se o pisi wa mantu fo la sole a peona eta uras fa to mo na tama. Ya sa tilo tilo po ava nga to no tsa ona o lai to toyo le nga le nga mala fa tu ai nga fa tama. Na lai no le aru pisi tel. Ai, o le fo le fa lo ngina, yu fa ali ako on maro si ma wa ye se va nga fo ile o tau. Oso fo le tino. Ah. Au ta wale peone a mo is fa te tenga. To nga ya ru ye. La tu papa au mala la ilo fonu o sini nei mana tu o le aso lua fatanu ina ilina i alfa moi moi ile ilina i time out to it i Plampton ya mo ila tu uma la tu te fai malanga po ila tu fo ye tu le latani i ele va engle na lo fatanu ina ilta tu fa mal stino ile aso lua su su ne ye matala ne ye aho a ila tu le nei fo i fai tu lang ya na la volo va no aso umo le va yaso ma em fai la bona e maua la Vai ti alo e male shake e le tayao le tulai val tayao tala inai se ia pa ia se fulma de rua. Ia ona fa to muri foi le o le pule nga le vai. Fai sina fa maro sitino. To e mai foi le le fai le afia sip tova.
0: Mana ia tele. Ai
9: ta uole na. O mai a uo ia eme se foi ia o mai ma mai tamaiti. Tamaiti foi ia o lau tau fituli. Ai au mai a kama voi o lea kokolo ike ua kuwa i sisi on tupo ele se fara vela vetua inga fua le orka kovai. Kalu nalfa ka malamari le makala. Yo nei vanga ta uwa lina o tatu sumpa po vanga foi o le tatu vai fara natu rup to vau peona e ta uwa.
0: Ya ma choi fa mana tu atu Samoa. Wa ilo e fai labale tato Facebook ya fai fai pe ya cho e fam nato atu tato website e ma fai labale na e maua ma yele tau tua
9: asi asi yai
0: ale si uleo le samu na ngalo ya ole www.2mcrselautasimalitolufamofm.com yo e te maua yai ya pe atau fa le tonu atu tato Facebook atangaloa
9: mana tu pitu vao sa ole le ya ole website na tato le tio inei le astona a le sa
0: yoi
9: mana tu ye fo le website ole le tu ala le o ile aso
0: aso tonai
9: tonai ona ese tato ala le o ele ala le o le ai tonu sini nei o lo fatino al tato por clamel tato la vanga na sa mo yoi ele le ona e asia si ai fa fo mbe pe ya pitu vao mana ya Ya more tattoo website na what seal feel model tello tattoo to know. Ya my time before you fat to lang a night per 5 to 1 million mile in low lateo far from fonga. Ya little tattoo por calamia mala unang tova.
0: Yoi, ya my toy fat mana to watch some more manatua. Oleaso lene, oleaso fa pitoa lava mo tama. Tama uma lava e tuton wasini au sitalia malela lang eleta ele o afia ila Samoa awa mae ele sa tama Samoa. Manatua la. Afia mo moli ya sau pese moli manao isi o tama pele ya poli tama fa le anganga atanga loa
9: mana ya
0: fa lava na e tusi mai lunga o tato apia folinga ya na tu wina tu leo lau pese moli manao lau pese awa lofa mo moli ya lofa anga isi o tama
9: mana yon mesilo le maua le avanoa
0: Yoi.
9: O nei le afiafi wae mai alo furi tapo kalame umatu fo ili amale aso tama ai mana ya nana eliliwa ni ya omi omi mai pe afai o e mai mua mai lungo apio fo ringa ya afai fo e fafonga mai tonu maoto malawa ya nana meset mai afo ya li tūrango tatu sota inga tere vavavi ya ilungo pengata fai langi ono wale o tue tala ina hal tatu reina telefoni Talu i pito vao ia ona o le fara velave a le live sa o le tapo le kalame i lungo lau apio fōlinga. Ia ae fape na lava tūlang o le tato unanga ina i famili eina lau fita faa fongfonga. I le afiafi ma le afiafi. Ia le ngatafo i le pito vao ato e fia faa manatua tulutautua a le afionga. Ia tangalo Samson falitua ia Sally. tasi le vaanga tāua mōre si le fia le malo lautelo le tātua tunuu ia o ila tōu o mawhai ia le ngale ua mai ale aso tamā e o le tele ia o nei vaanga tāua sātu ina mai a wārwhala wiloa le malo lautelo le atunuu ia e mese lawale aso tamā o lo mawhai o na maua ifa asoro ese ese ia e mese lawafoi ia o teufu ngā la au mawhai na sauni a wase teufu ngā la au ia ae o lo avanoa foi mo le sauni a lele o lau telefoni a fai ufa ale manino le telefoni le vaenga lana iai pe tele vaenga le telefoni ta faa ale maa lama lama lele iai molo na faa ngai na ono le tele o le sui nga waye nei lele ona e su atu iai o le vaenga lana ia ta ngalo sa ia faa pia foi
0: Shelly
9: ia le faltua ia Shelly yo ia
0: mana yo
9: ulanga
0: tiu.
9: DJ yo yo ai masila wakia u maliu fai poi ponga ia aka maa fau fau wang fai pia lau ele kakili fai poi po
0: alu faa kolu an
9: Mau ngai teo ESS maatanga o fiele ngatala iasu te telefa pena ia mesele wa fwoi sau teo funga la au wā ia le mauta o ngāru wenga e ia liri wangiru wa fai makiau na mauka mauka kapua le maru maru anei vaenga le nai mifai mso swani ele fionga ia tangalo sa marifitua ia Shelly wala au numero le tatu telefoni mo ila atu upapa au ila ufanu o sininei ile o fatas fatolu lua lua fatas tolu o fatasi fatolu lua lua fatasi tolu ma e mifai unu so swani ili marlo telo le tatu utinu ya ele ngata ili au DJ pese ese ese musika fa unu po nei AI ya e mese pese pese ngartu ina malo matua ete maua umwa ili afionga ya tangalo sa
0: ya ai ua tula imali cha taimi ua cho e sifulma lima minute yona tafo ili au le tula e fitu ya a fai o maua mai ele afionga le tusitala ye sunga ya ta sesa la mse ye le polo kalame ele nei chula le afiafi ye fa malo ta tu a tunu la sunga tu stala fa fa tele mo ta tu tala e mole nei va yaso ya ta tu tu fe le wa ifoi se fa poponga o tala mai si ta tu tofi samo ya ile so to na ai o mo mo nei ya ai usimaya la fa fonga samo o kasmana ya kako kenye le little rina o ke fa yaku a tangaloa ai fa pe fo fa fonga anga le tinu wa kasile kula e alo ma ai ganga ka ye ile ile fa kasile ai limas fo wa fea o ka se kele
9: ai ke lo ngu kar ka o ki mo so solo ma ke le fo gul vai mana tu fo le umi ale mai mo ale tinu ule a talo ma o le umi na fe fa mai o fa a o le kemu ka ku wa lumar ka mo ke fo ma o wa lumar ka mo le torina ai te sila fia lai pito valmea na umai taua. Mana tua o le tolo tolo ale o lalata mai taulanga. Le ua o mai au toi fale ata. Le ana uwa iai lo ua sui ape foe o le sale o le ritorina.
0: Tua mua.
9: Aia ngā ua maasangi leila ko lako ngā kai fale. Ngā lai o ngā mawhai iai loa o nga tala tala la iti atu i tua. Ia ma kingi iai loa na ua manu malo ma mua mai le sale o toa mua.
0: O toa mua.
9: Ia e tu lua mai le sale o nai ainga le tai.
0: Ia ma nai a foi.
9: Ia ale maanga. Ia koe kukolu le si sao ainga le tai tu fa ea le sao o apia.
0: Ia.
9: Mana ia ia.
0: Lima sifunu wafe ta la.
9: Lima sifunu wafe tulanga mua mua. Fa sifunu wafe tulanga lua.
0: Ma tu ate tele ya, ya ta wifo la i kirikichi ya. Lenda manu malu wa ilifetu wao mai tia bea.
9: Tia bea.
0: Ya ngale afe kala ya.
9: Sefulu wafe.
0: Sefulu wafe.
9: Mana ya ato nufo ifa tupu manatu ile afionga le lipa le miya maliko mitifafo ya misera vofole. Ya ila ato ifa tino ina tu ulanga italonga. Ya wa uto tele ya tangata ifa alia ula ato ufina ngalo. Toe mafafu sule sawa. Ya ato nufo no se mea mua mua lea le wanga ya italonga fo iyo le mea sina samua. Ai sa, a ka mai fau fau ka alonga yo kilo kikipi to vau. E le fai ngon fi. So le ore ma
0: kua. Ai, fa lama yel kai au.
9: Ya ai asfulu af. E te awa ya ya. Ai a mai fau fau ili ya se nga mali vaenga lea le o tūranga fua iyo fau tasi. Ya ai ono le manatu fa pia ono le tau vaa. Ya ai afua fua ya ye le fai ngon fi el fa ala la. Ona te mata ta
0: le taimi fai ai a.
9: E sa tung tutu mari a te isi. Lunga le tūranga o fai longo o tālonga kirikiti. Ya lo na fai tau tutu mai lano ia tūranga fai lele o fai longo o tūranga fau tasi. Ya ina ia ma fai o na. Se o ka koe le o le kupe ia le mau o le anganga o le ngā lue malta aro fia fia o le atunu.
0: Sa o le lei. Yo e malta to tala lea ili tupulanga le usitai a. leo tau mafai e tuu ya ini fasalanga pe a ave ave ya lele usita ia foi o ngā luenga o lo tuina ya ilatou tupulanga talabou ya male male tatou Vodafone da lea atangaloa Samoa mana ya foi lea
9: sia latou voi fisoasoa ninga
0: mole tupulanga ale me mana ya ya e amata mai lava i vasenga la iti ya se ia o lava pe ete au ile university o le matua te leo le fa manuianga pe a fai lea a fa o ngā lele
9: taluai ona o fa moe moe nga ya e tau foi na na seu le manu tanga ile ngalu le mtanga lue nga wa o nga mawae nga whapea ile te tala leo le hawa noe lele yale avat whanga te tau vo ile ile loto i fali tonu o a inga le va mea o yei mātua ya le vae nga le iwa o atunu uneile wa amata na tau tau fil telefoni ili maru si anga leo le anga ya tunu sifuru ono tau sanga ita maiti ya ya fuala se tapu wanto ilo le sawa sawa le male ofi atu le tele o fala ve lave ma fianga tono le atunu ya me se foyo one ya tunu ale uta to va va ya ile afianga to va ona ole malo si o tala le telefoni ya o tele o tawana ini ya ya inga fo ye no fa sa ai wa le uta va ya tu to eta ula australia to fa malo si tu la fo no le ya e fa sa le telefoni to mi ti su ono tau sanga na ila no mai le fo u a matanga na ya ni usila
0: Ia mali tatou tala le tai tai o malo le Pasifika Ia le faipa anga ila male fesosoani atu lea al tatou sui palemia Fono tanga lona lima sifulma le lima lea ile Pasifika Le vapea sa tai tai ya ifo ile sui le sui palemia Tanga loa fa aati na eina ma fa malo sia O tu la fono lea Iba o atu nu o Pasifika la ba ia Ese mana ia
9: Ia mese la vafo ile si va anga tawa pitu vao le ti lo fiele o suing o le tauma le ngayo ingo o lo iais ia sa e atu moto le Pasifika anga il tilo tilo mai o malo tele pe ila o nai vae ngai o lo tau ti lo fia i fono tanga ia ia e mesele umi male malo si anga leo ia afu atu le tau sanga nye ilua sfuma le ono anga ia tulu tosu tasi ia lua fe lua tulu tasi talo si ia ia ngalu lue fa tasi atu moto le Pasifika ma ia mfaintu tu fa tasi e tineia ia nisi o vae ngai ono afia ile sao ngale mua atu moto
0: Yo e mana ia se le tatou tala lea a. Ia ma laso sifulu ma le valu lea. Le foi latou e faisui tau va ia le palo tala i titi a. Ava e sifulu ma le valu ia sui a tangaloa. E o mai a le sparo ta tele o le ai fai a.
9: E fitu e ale si tu malo, e fale si tu malo.
0: O yo laso sifulu ma le valu se te ma le fai
9: a. Na e fatau nuinai a. Tu sa le o le masina le nei a o le sifulu ma le valu. Ono no wiga e fodi ngamai o le sifaroi le atu yona tua.
0: Yona tua atu.
9: Uma le sifaroi le lele atea nei yona tua la fatau nuinai la le fai ngā filifiling. E se pimbi ia fodi le tino wai pia o vai maunga numero tolu. Por fa fa e ale nei le uo ia ia. Le anme weso iso tele ai. Wai o le fa auto.
0: Ia mea o tangata fo i ia tulou sa moa a alpe le mautonu le loto ngā kasi. Ia,
9: talo fai.
0: Le loto ngā tasi a.
9: Wale inonga po ye tua inga ia.
0: Ia,
9: talo fai. Ia, ile le mautonu tangata ai ona ole maalosi ole tulanga. Olo o yele polo kiki ya pole vae nga fo olo o yele tulanga o lele mautono tangata o naua vaya tuwale afu o le afianga o pufaya le malo talu le fetu ya ya wae o amalte mine ya ele na male la ina ele alo fo ile ato le la au pito vao ya le vaya tuwale afu o maimaunga le afianga ya sa amana tuwa le afapia ame ema wae se to o le atunu u se tulanga fi le mune ngalu duwe fatas ya atonu la la avea fo il fai fai umbe ol palo talia. Ole amane ya ifo ole ama wini fina ngalo le alfionga le lipare. Mi ama le fai nga malo. Ya ito e teu teu tula fono na iyo mfai ona. Awani ito e tula ili vini vaya nga fai peo le umane ole paya inga. Ole fai nga solo fai nga fai msino.
0: Iyo ya wani ito e tula ili lumana. Iyo ya. Ya mali tato tala muli muli lale na samoa. Malau fafunga anga ima tautia. Le kamaita ile olisa. Polane me la ho o yai O taimil nei, wa lea ia o lea fo'i lawa to e toro atu itua ya mati o le tausanga fou. Ia wa lea natu e fape lau ya o ke topa. Ya wale aulia, wale yai ya le loia. A le watu watu ile masina o mati. Ya la ahalu umia ya faingan maika ile o Lisa Marie.
9: Olise ya, le tulanga. Yo le tulanga le vaenga lea onna o. Ya ili utue na inda fo ili fafunga maya lea tunu usi ili fia. ya o tele o tele ya le au le fia fia ma le au le maali li ya tonu a fi fi ya tonu pe ona ya tauta o ni so vanga o ye se mea taua o lo fu ile ya se mea pio pio ele maua so se a wana ele tonu ma le sao wai e faya fu ele po ni sa fu fonga o le li ima fana faari ya ima faa pula mea mio tonu ya faya e o lona fata mala ya e tiiti a ia te ia leanga ua maua e tele lana ta pe a fai ua lea ua maita ua tu tatu talafuma le faafunga foi tele o nisi ala leo i ole vaa ngā leo lo iai ia na manatu le ua si tele le tale nei fo ia fine pole nei tua fine ia le tūlanga fo i lea i lea tunu utu sa o saa moa lea uan matua masi ia ia lana tau faa valea ale mea tonu a lea ta ule ta ule ole pepelo tau faa valea lea uana fai ia lea tunu ya e pa wale o longona ya tatu tu ya il na yim fai ona ya ile nga ngol to fi mali ya ve fo ile ma fa ta ta nga ta u mali o nga ni si pito va o fai ale po ma fo fo fo e wi el to nga wala le ah
0: ta u ti a tanga no
9: ka ye ya ta wa ye pe ona fai ya tu fi o lo ha ona le a fi nga o ye sa ta ta sa ave ye fa mu ale tu nu ya fai fo ye ni va nga na ma fu ai ya a tonu a o le a ngā leo sa ili o le a mio tonu. O le a pupula ma manino ai, le mata le vai. I le tangata tonu o lo itua ni mea, ia e a faifo ia ni faufau ngā ta mai tai lea. Ia, ia, e mana tua fo, ia pa u tonu o le a talu talu ngā si ule o le sa muna ngalo. Ia i fo tonu al fui ni ula palapa. Ma pa u tonu le sa mara le ulu le fau.
0: Mana ia.
9: A faya na e faya ma lo manatu o e oe manatu o e wae hata mai. Ia, alua ela se iftari ia tūlanga o lo. Ia i o maftianga, ua na e faya. Wale upu moni ya pito vao na mtuwa i talo fai hati ni natu na ave yele natu fatua tuwa. Wafase se ina ato. Aile yeni mafaufau moni fina ngalo le atunu o ila ato usalango lango ina le neifo i mafini. Oni tulanga fai pele ananga yo tatu. Yo tangata fu ili ya alo lofa. Au tarutonu fu ila ave se to fama se fina ngalo fai le tuwa ilo tatu atunu. Ya. Ole fai yayo na uima ngalo i fina ngalo ila ato wa afia ona le tau fa avalea ma le tau fa asesea le nei mafine. Ia, ia, fale ya il fale ole li, iau tau fina ngalo. Ia, ai, sanga ya ne awae alangne, ufi tatu utau warfa apsalanga la tu il tangata pio pio malele ya mio tonu pito vao.
0: Ia talo siye, a, te te talo a au ya, ia tangaloa. Ya awane ya afia tua ia, ya nisi o ya itu atu ole,
9: o ya nisi o itu atu a, ya ngata ya ya afia sana a.
0: Ya ya ya lisa ya manga ya me, lisi a. Ay, awane ya afia tua ia nisi o, ni mawa lulunga, tulanga fapena. O ilofo ya a mawa lole le tupe, ya fape tongi tupe me fapena, talo siya. Ya na mafaufonga lava o ya ya. Ya ina watu lai mali tataimi. Joy fami inute hiyo na tafu ilea ole tulai fitu. Fama lo atu tapu wa isa moa. Yo ile ne ya so ta ua tele la soli ne ya. Yo la fapitoa lava tato besi pisenga.
9: Ya.
0: Yo ifama niyanga ole aso o tamaa.
9: Ah, o yo lewa emanatua ole aso o naitamaa.
0: Yo.
9: Awe maisilo makukua ma ya. Wai katula na ka mga nga oa kua wa pela fai au kusa mo woi. Woi ka fefele umang kua kufu e. Ka mfai ai fangaro ngalo lea sora au sifi ya wa kua wo umaya lea sora au sifi.
0: Ia e tangaloa. Ia ifia moli moli ai oi ai le ia la aloa cha polo kalame.
9: Ia. Ia.
0: Ifia mo moli ya mua mua ia fa amanu yanga. Ie la susao cha ma fa le anganga. Yoi.
9: Mana ya, mana. Le ya le am cha mi amba le ulu la au.
0: Yoi. Ya e fia momoli ya lo fa anga i lupe na fa ia mai i le fui fui bine ale atua. I so se fata cha chalo i cha chonu o sini nei. Ia mai la chou mai lunga o api o folinga o penga cha fa ilangi. Mai so se cha fa le kelope o ma ua mai ya ili chau chua. Ale si uleo le samo na ngalo. Ia e fa api chua lava. Ya mole prestine le steak a Liverpool ya Sam Seal yo ya fa pea ya bishop va ulu peo mea lofa mole atu fa manyanga la sa tama fa pea ya Reverend Amofate Moftala fa manya atu la sa tama ya le a feso so animo amua ya junior me kayo yo fa manya atu la sa tama ya fa pea foi ya le so so ani lua ya mafia etelangi solia Famania atu ya le asusao chama. Ifa pea mo pasta fa chasi sane rivi. Yoi, manatua lava ya le aso chama le pa anga mamaya le si uleo le samu anangalo manuia le asusao chama. Ifa pea foi mo pasta le aula viliamu au fai. Ya manuia tele le asusao o chama. Ia manisi lava afa pea foi. Fia moli moli ya ia lofa angatanga loma famanianga le asusao chama. Ile susunga ya Bishop Malolo. Ya tangaloa
9: a chele fepulea
0: ya ole maua olo faita faonga mai fai malo longa mai ito tonu o sini nei ya manatua lava ya o ya o
9: e ya lo faanga ole a ole mo le manga
0: yoi ya manisi lama ole maua suafa ya ole tato polo kalame ya ole a ma chele lava le fa manuanga le sa tama a ia tangaloa mo nisi alo faanga.
9: Ioi fa taipito vau mo faiona manatua le ni vaenga na ita maa faaleanganga. Ioi, olo la aina matimu ia ia awale asaina ole fea ule ola ole fea ule ole tanga mo oe mau. Ia mafaake risano ina le ayo fina ngalo. Mo li atoi alo faanga si wola tato por kalame. Manuia le aso tama pasta o peta tau talafua fa pea fua ili sunga ya Reverend Koria fiu Koria. Mo le tufo elo faanga I le sunga le fafianga ya Reven na Musua Mareko fa pia fo le sunga ya Reven Pasifika Mayava. Fia tahi no fo le pesa nei mo le atua in famni yango le asuta maa. I le sunga ya Pasta Loli Tauta Paleao Loli fa pia fo le sunga ya Filippo Awelua. Ya fia tahi no fo le tatu pesa nei mo le atua elo faanga ya Reven Fitise Maya. Fa pia fo na mo le atua elo faanga le tatu por kalama I le sunga ya Pasta Tio Tu I le tufunga. Fia tae na foli tatu pese mole atua ya lofaanga ya Bishop Awi Mutangi alifa pia foi ya le sunga le epikopo ya Mase Numera Sauvao. Yo na ifafia nga ne wa mfai o na manatua ina. Ayo lafa pia nana fia tae na lita pese le impito vao. Le Mika Sisters. Emo mole ya lofaanga ya ile aufainga ruenga fao ina ale atua. Ya wata tu. Alofanga mo le aso tamale ni fui vaangol tautua fai fai peati uleo samu nalo, manu ya le aso tamale.

0: warisa ilinga o se lale lei e fa apale ina mole tau sala sa molu olu onu anga yatu de lua olu fitu.
1: Awa atanga loa mai fafunga anga Samoa o tei loa ia e o le tai mili nei o la sanga ia ai o le tai ia e fatau nu uma ia fofuanga la lea ili fatau nu ina o ni mea na sa fatala no ina awa lava li faalele ia po li faalua luluma po li faaman mia ina fo ia o matati ai totonu o siu tatou tofi awa o le mea lea e mata inga ai tele ia ia ila tau fo ina sa vavali ia ilunga le plan form am ia fo ila tau tanga loa le tupulanga to avalu la tau ia mas sama cha ile sa avea male tau sala
0: le le le lo onu ali mal lo onu onu
1: fa fi tai fo ile sama le fiona
0: ya fiona imali ile nga no fiona imali
1: soti mapu a
0: yo stini fo ile matu fo ipito na ile motu tele sala fai ile fiona ngoli la no malava fo alunga ia manisi fo ovae ngolo motu tele sala fai
1: Ya ole mele na wa ai ele fainga cha fia ngai fo i male to atelo ele fainga fi
0: pa une me pito va ta tele se e atu tu danga na pe na e sa no ya ya ya e momuri alfa malo mal fa te ya te la tu uma sa tau sinio yo e pe ana fa ya tu tala le temi un fan ya ole ala vale tu lango wa ye le fa ai unga mal fi linga fa msino Ya tatu avelera yuta failina mo tatu lango lango le lale leyo le tatu tunu uatura imai. Ya fai masui fo yo Samoa ili ngata ya tatu wa iye tutono le tatu tunu. Ya ili ngata fo ileo le faalele nga fulu pe afai yore afai le feelinga al Pasifika. Watsa ili ngose lale leyo le Pasifika. Ya ay tatu. Ole mesili maltawo na umaya ya wana ya maua ya. Ole tomaita ili morsi le fia ili atunu umala utapu inga. Ya sai ni fo ileo fanu o sini. Ya sa onga onga mai ai fo ai sa moanga i mai New Zealand.
1: New Zealand.
0: Ya se ya on fa ta si mai Australia nei. Ya ma onga lo ya onga ma lunga mfai wi nai mana manu ya nga onga. Ya ma fainga lunga nga lo o lo ma wonunga sona tura nga pule ai nda fo oni so vai no company o fisa fa company nei. Ya o lo fainga lunga ai ya ya tau sala por la le yo samo. Ya onye fa pe si ai Ele ai ole ya onga fa yasi ma ulu nga fo yona itu langa manai fa ai longa o tamai tai tau sala. Sa o tau ai nai sini ni sa wile sene. Ya o te ilo ala ala anu fo nei mol tau sanga ato ai sa moe. Ya se I tau tua fo ili atu nuwa. Waso na sao mo sa moa.
1: Ya amana tua a tangaloa mai fafunga anga sa moa. Ya sa awa ya tufo I. I le e kalesia lea Yesu ke miso a
0: ua mai a foi one baptisoina baptisoina I le matu warota wa moni sao lele sa ilalo sa ilalo foi sa nofua ongai foi ya maua ya mavea I foi masuyo le kalesia Yesu ke miso le upa yo asongantai ya o se alalanga ma fia fia nga foi no matu warota ni Yesu wa wasi la fia uma Ya se tasi foi o tau sala po se lupe fare le foi o tau e tuai foi. E u ya la u sa mo la ya le foi ya e a tapu ya una faiva. E si amatu warote ya ingo pen. Ya ilan sa ilinga malo ma upale ma ya iltofi.
1: Ma na ya che ya fa malo ai fo ya lo na ya fo ya lo to sta wi yo mal fina wi mele le awa ya ole ala la sanga ya nge ayo le tai atanga lo ya wa ya acha tele ila lo sa awa o ina o ya ili ile onga fo ile I katoliko St. Patrick ile kolisi le I St. Patrick ya mafa o ina ila ma
0: ma ole to mai tele ne ile alfa ma otipe wa si de fiele atunu ya Ono na ainga atu e katoliko. Yo e maya I taufusi. Ia fasoro maya I vaimoso. Ia o seona nukma afio anga I tua I...
1: Fangaloa.
0: Fangaloa. Fasoro malalo maunga.
1: O
0: fale lima le motu tele I salafai.
1: Nga atu yoti maya I
0: seo tuamane. Seona tamma. Ia ma ole alo nisafio nga I atu yoti po mautino ti ufea vaa. O le na ma amatadiel tato por kalamele ne ufa ingo aino leo le saa mwana ngalo. E wiala ne wafai ilangi lana fo launga mlana tulinga sia. Ia ae manatua oro otamu faila fo inai whanau. Soli soli muli au e tusa matu ranga fo isa ia ilo lato futa ma. Ia se fia fia ngasili lia. Ia mresi vaha nga tāua fo imore si ila fia. Ia ne manatu isa e ufato a. Masalo lua hafe si fumantasi na alu wailo uso matua o estes. Ia li sa ilingo li lale lei fo le tau salau Samoa. Na ia mau waili face run up. Tamai tai leo Filomena. Ia ule maua te tausanga ngai mailuma. Na aluaisi o latua ngane fafafini. Ia ile sa ili o se mis fafafin ya Samoa. Ima manu malo wan.
1: Mawai, ima mawai langa
0: prax. Lea la wano nga tolu mai ni. Ia mwri sifu nato fare fanao. Alea fionga ya tu yoti male faltua ya Lucia. Peitai. So le fōringa mai ala le lopo se kāle ngi a. Alea fionga ya tu yoti misiana fanao. Yo nai vanga nai tal talanga ela ngona fo yule le le mon fa mani nonga si le fia le atunu e se fo ilo la tu sa ili malo fa malo fa tai ya on ole songa songa ai mele le mamia nga ah
1: ma na ya atanga lo ya e fia tai nai fo la sina ta pe se le a mol mol ya lo fa anga ya ya la tu u mala sa sa ba yo e ya ma manachua e foi ya lesa pale mai le lua o lua lima ile lua o lua ono
0: ya fiona ya ilina noa fiona mali ah malo ta vino le pale le atunu
1: ya ma mol ya lo fa anga fa pito fo ya pomau ah pomau es
0: ya tlenga ya pomau ya tauna ya ile anga le lio le tua ina info na tautai a e tu la mai le foia wa ya le sa fo yo tama ta ila le le yo le tunu ya ile lu o lu o no ya tu le lu o lu fitu ya ma lo alo mai ya ta tu eva fie fie na sa sa mai ya le la le yo sa mom tau sala uma sa tau sinio ya ile si fofonga ni o nga la
1: o any grace ya tau sala sa mo ya usi la o tau fa fofonga

0: Ave fe au e to atolu. Ia le na na moli mana o mai ai ia le sunga le pali. Taito, ia mali falitua ia biva yo ane.
1: Mana ia tele.
0: Mana ia le pese atanga loa. Oka,
1: ele
0: oka.
1: Ile nga tele ufio si ufufonga o le au vai pese o lo latu langina. Ia le au ave fe au na po le the free sweet messengers. Na mumuli ia ia lo faanga le malo telo le atunu. Ia le nga tele avasi peso I le... La wulna ia spaitaru sanga pe ona failo maiolo fa pena ona fa fonga mai lava le fui vanga le fia fi maro fa tai
0: mana ia chele na wachula I mal chacho taimi wa fitu minute ia wa che ai nei le chula balu fa malo cha poa isamoa fia lava se chafor ke lope lo ma u ma ia le chau chua si u leo le samo na ngalo a fa yo o se chama ia ko fa ka lo fa ku fo ia ma choi fa manuia atu le aso chama atanga loa
1: ito vau tu sape umal pon ne na mo morial fa malo um fa munia le aso chama ia mese la fo le fion al pali tele tai tu yohani ia male fa tu ia viva ia tu sama la lapi se mo mana o ma ta mo fi por fe au fo le na wole nga chala I se la wo ia ai mo ma malu tele le atu nu Avelo so I fua tu sape umalo so I fua mo ngalo ngale oka ia ngai lo le alu me ale onga pala pala yo ai ole sakang I luma vule le le
0: ko ko kulia
1: ari ta wal na na I fia u ya ave lo so I fua mal wona ya nga ta la I fina nga lo le li a mu ye foi la to wo fa pe na na fa yel fina nga lo le li e ta la I lo na fina nga lo so se ta fo le la
0: mana ya
1: ma no fa ta il sungal pari tel
0: ya lo ya foi se si ta to pe se mol mana o lo moli mana o mai le fionga ya o te mo fe ya male fale chua ya sala masina se yuli moli mana o mai le pese le siu fofonga o le ala I tanu moa Felice Mikaele Toluono oka mana kako kama o faa maa ngalo
1: oi
0: mana ya chele a
1: ai po ya ni mea seo raka mahalong fai la ua makana koe la ua momoli yeli fe aulea lopo faa pe ya sara masina sweet ya ya ole ale au na tu ta pe se mona na ole ya et fa ma ngalo ifu ni ufa le ton
0: ya so chama
1: yo mole so kama ai po se fe au vo ile ale fio nga ya ke mo la mo moli ya to ale a tv comme fa fa fa ma ngalo ele fa pe ole ko ni ma tu ngalo
0: si ele lo ya mana ya chele ya usila o lua fa fonga o te mo fei ma le fa tua ya sala masina se yuli ile lua pese mo li mana o le si fonga o le ala itana mo a Felice Mikaele Toluano fa amangalo

0: nga yasi oni. Ya mori vai tau pese, fa me mori na lo fa nga tama uma.
1: Mm.
0: Ta mafia fia, ta mafano noa. Noa. Ya sili sili ai. Ya, ta mafale nga.
1: Ya usi la o lua fa fonga sione masara le ita. Lua pese mori mana o tai longo i pole, mativa i folinga. E mau oa ile alofa.

0: Yo e Samoa, yo le siu fufonga le na, o tau langa tangaloa ati, yo e malesunga, ye isi lo vai pe aile kausi lo fanga, wa, mana ye le pese a tangaloa, ye le nana sa o ulai.
1: Ah.
0: Yo e,
1: ma tu e faa mana tupia,
0: mm.
1: Le ai tupu faa rongo atufo e li lima tau tio, le faa, faa lave lave, ya,
0: sia pepe a,
1: sinei pepe na maua e esi tinale ai tutono le lapis. Wa le tawilo hai so se vai tau ma so se atunu. Tu la yele ni fa fi tau li pito vau.
0: Ma tau tia la ba.
1: Ta alo fai na yalo ma whanau. Ya o na yai nga fwe o fia mo. Mia lea o loa tau. Ya o le hai pi fa ta alo ngai vai. Ai o na o le fefe pe a. Yo ki o fufui se ua lap ta ia fa afia le fefe fefe fefe fefe.
0: Ya po le arme fa yai pe a le fia tau sia. Pei o upo le pese a.
1: Mo i le li.
0: Ya le fia tau si li whanau ia. Nyo e fama mau ma yai a.
1: Ta lo fai ia. Anan fai pini tangata Samoa. Ia tonu tau fai atu isa fata tau.
0: Yo e ina watu lai mali tātai mi tangaloa a watu e lua se fulu ma le tase minute ia una tafo i lea o lei tu lai iva ia e talwai a le sao tamā
1: ia o ngai faa solo anu faa ngamu kamā
0: o le faa solo a yo e ia faa manui atu ia le sao tamā ia Daryl Buele o lo mafuta mai ia ile nei i tu lao le tato polo kalame
1: fionga ia masoe ia muri atu alo faa angam faa mniang o le asu tamā i lau fionga masoe
0: Ya
1: manatu fo yo lo fa pena na munu ya mure to lo fa anga si lu atu a isa mo le afio nga ya a tu funga
0: ye fa ta lo fa choi fo ya ma fa manu ya tu la so tama ya afa masanga le ulua ya li lio la fitanga chinga mala lo ma futa mai e tau chua
1: fa manu ya tu fo la so tama le afio nga afa masanga ki lo skelo ngi alo fa kamale ya so kama
0: a ya Ia, fa pefoi o na fia molmoli atua i whamanianga o la sao tamā i le sunga le whetalinga ia momoe mausu te lima po asa. Ia, fa pefoi ia tuiteka malina na loi ia ailua lesi masibao. Ia, fa pea ia fomai tui lata fa ititi seu fale. Ia, fa pea ia mulipola a pelu fala levi whamanuia atu la sao tamā. Ia fa pea foi ia matautia le leile ana mefi matautia yo e manatua ile nei aso fa manianga la sao tamā ia fa pea ia eli tuunga la wititi a foa la ulu jo hunt fa manuia atu ia la sao tamā ia fa pea foi ia Raymond Maliko pea fa yo maua mai ia fa pea ia tino tau finuu ia fa manuia atu la sao tamā Ma selusi langa fua a foa, vai moe a foa, ia fa pea foi, ia maiava afe maleta nonu sua mili tangaloa. Fa manuia atu ia ia lea su sao tamā.
1: Manuia lea su tamā. Malo.
0: Ia fa pea ia timu seu ngā lupe fo mai. Fa manuia atu lea su sao tamā.
1: Kama ngā laisa amor ke milgi.
0: Ia. Oi, ia fa pea ia lotu au apa au. Ia mai Brisbane fa manuia atu
1: lea su tamā.
0: Lea su tamā, ioi. Ia manisi lava o tamā a tangaloa. Le mā ua su wafa a.
1: Ia fa pena afona mole atu ia lo fa anga si tamā lea lea fionga ia tole fua a. Ni le tonu vya te motu fa pea fole sunga ia molivai mawa. Ia mole atu lo fa anga mo na i tamā nei. Fa pea afona mole atu ia lo fa anga Brisbane o la mātou kolama a. Le sunga ia le tinai, ia, fapia nā fōina mōre atua i mālo whaanga. Ia, i nei ta mānei, le sunga ia se iuli tapu nuu whātua toa. Ia, mese fōi ia nuu mau kiki seu fale. Ia, mana i ta mā umalawa o le mau au tō suafa, ia, fai fōi o e whaafonga mai ma mau ala tātou pōra kalame o le uoma mai o ia le si uli o le sāmona ngalo pito vau.
0: Ya le ataina atanga lo moli ne yelo faanga umamfamanianga o le asasao tamā ile si fonga le o Billy Yeru aso tamā usila o tofa afonga tamā